0: adatoka agbe waze sinutoka amina dame inwebo yatushareba inwebo zihliluguna abwayiraba inwebo moseka templekaba bito ibalna bito abapi gura yanuse inu kulike inuruke yidibuzo wone bla templeka kinyo mwapo ka dova kinyo doikwa kaye inwebo gbe yiguzon katwabo kwa musa awo mala won blewa nto gwe fime agotu wale
1: ne ro kase yo me pa ka bia mu pa ka bia se me ka pare me ka gbone se ka mo se ka duro se ka do de gi ka yan ba wi ba de me ka se yan pa do do ben ako pare gbene
0: awo me la ka bu ko kwa kwa ko ma ato Christine Koulibaly ke Christine eto anopi